0: Simba bano ba kinswe
1: abantu bwe bazaala abalongo okujjako ebiro bino
2: esebo
1: abazadde babalongo nga basibwako olukomera
2: esebo
1: marayo erinnya eriyitibwa olukomera olwo
2: olukomera abaana
1: mm-mm.
2: Olukomera nsiri
0: tinto tinto
3: tugume swaibu kalibana
4: wampa jeje
3: kaliketa lowano Uganda bweyateeka teeka olukiiko lwa mawanga agaliko mu luse lwa Bungereza gwali mwaka ki
4: gwali mwaka gwa 2022 biri gumu
3: biri gumu biri ebiri nedda
0: kabuze katati nte
1: waliwo omusawo
4: yesebo omutujju
1: eyawugulanga abalongo
4: yesebo
1: omu n'azaalibwa leero n'omulala n'azaalibwa enkya omusawo oyo nga bamuyita linnya ki
4: wowekiina
0: Enguliko obirimu etaano ekutuusibwako KCB Bank ekwagalizo genda maaso Faith Agro Imports abakuletedde kasooli wa DK ne Lubogola Simba
5: Oyagala omutindo gw'oyinza okuwulira nga gwa njawulo? Londa products za Nilo Agro kye kyama kye twenyumirizaamu mu Uganda eri gwe omusuubuzi n'awasika Rolex kolera abantu ebintu eby'omutindo ate gwe owawaka kolera abantu b'ebintu ebirungi bw'oba otegeka capati ng'onvu era eziwooma ng'okozesa Nile wheat flour oba ng'ofumba emmere y'awaka ng'okozesa Nile cooking oil oba olonze omutindo obulungi obupya n'omuwendo ogusaanira mu buli mmere genda ku supermarket oba edduuka eri kuli okumpi nawe wetwalire Nile Agro ofunemu obuwoomi n'omutindo ogw'enjawulo Nile Agro twewaayo okulabirira n'okuliisa Uganda n'omutindo

0: Mba, bano batinse.
1: Abantu bwe bazaala abalongo okujjako ebiro bino.
2: Esebo.
1: Abazadde b'abalongo nga basibwako olukomera.
2: Esebo.
1: Marayo erinnya eriyitibwa olukomera olwo.
2: Olukomera abaana.
1: Mm-mm.
2: Olukomera nsiri.
0: Tinto tinto.
3: Tugume Swaibu Kalibala.
4: Wampa jeje.
3: Kaliketa lowano Uganda bwe yateeka teeka olukiiko lwa mawanga agaliko mu luse lwa Bungereza. Gwali mwaka ki?
4: Gwali mwaka gwa 2022. Biri gumu.
3: Biri gumu biri ebiri nedda.
0: Kabuze katati nte.
1: Waliwo musawo.
4: Yesebo mutuju.
1: Eyawugulanga abalongo.
4: Yesebo.
1: Omu nazaalibwa leero. N'omulala nazaalibwa enkya. Omusawo oyo nga bamuyita linnya ki?
4: Wowekiina.
0: Enguliko obirimu etaano ekutuusibwako KCB Bank ekwagaliza ogenda maaso Faith Agro Imports abakuletedde kasooli wa DK ne Lubogola Simba.
5: Amawulire agasanyusa ku sabuni wa White Star Magic gaagano endabika ye ekyusiddwa ya mulembe nnyo weewaawo naye ng'ebirungo byakolebwamu bisigadde kye kimu ekitagenda kukuganya kwerabira enjoza y'engoyezo ebbanga lyonna sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakkamu eri olususulu ng'ataali mwaka wooke ni mwaka lungi okuzaama eri engoyezo kozesa sabuni w'omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja weewaawo nga takyusiddwa.
6: Muzeyi Katulumu oli muzibu nnyo.
7: Nonekanga nfabi na nonye vuno omusulo. Kumbe gofuna ddaka kodi akalala. Laba watermeloni zange ziringa butanga. Emwanyi zefaanani na zito zityo. Laba ennyaanya zo bwe zinyirira.
8: Leka naawe gwatamanyi ku kijimusa kya bimo. Kijimusa kigenda okuzzaamu essuubi nga kiyamba ebirimu okumulisa amangu n'okukwata ekimuli nga tekikunkumuka. Kiyamba ekibala okwengera obulungi era nga kibikuuma okuyita mu kyeya n'enkuba obutabikosa. Musange mu Faith Agro Imports mu Container Village mu maaso g'omulyango gwa Cooper Complex ne ku Entebbe Road mu maaso ga Good Shade okuliraana share.

0: kugenda mbali nabagamba mumugende mbali njabasanga mijejene da mumugende njabasoka nayo tutia bagenda okutuuka mbali bamusanga iranywa chaingali mbali nga yatusedde
1: awamu yakati
2: nava grind a show
0: ataina shiwa kunyumiza jajawe
1: oba jajawe mchwezi
2: kwa haba chwezi viva tukapa bata ambulila
0: nono msajja wei
2: kasi wate na shiwa atulimbira
0: nono msajja wei kasi ateze nama msajja wangi mpozi kwa ya gale babi kunyumizi
1: aha
0: mchwezi mkwe mchwezi
2: mlangira toto munga mchwezi
0: o ya gale kambai
2: kwa haba nabona tekulika hao kira chelu
0: kakati msajja wei kasi osori ya kola buwati mbojano umunyizo wano mkolele chintu chonacho wano ujano umulopero mtu mtu nantawanya mwe oyagala tu mkoye mwe kari kakati geno umulabulo ulusemba yo mugame msajja wani wado mpasente zango basi cho ngenda kuli misoro vimbe uja kuhuli ngaluze vya kusana ngabide aluze vya kusana kati mune yajja asango msajja ranga mugama mtino mune mpasente zango mwana itwale ili mchikulu mtumanyina
1: kubanja nyo nawe
0: kari kakaya mkama msajja agani na yo msajja bulichiro ne misana haba mkoo kate chiro batu halova buongobu nebuli menimbi chisikasese kwa ingina ne mkongo
1: na alima
0: ilaba jamu ofisa basu magira bisa
2: kati nze gwe nalaba
0: nga chaja
1: fena tutandikirawo
0: ah zende vitu
1: mpaka tunaandaba atandisi
0: gapye gomba atandi wa maraba
2: nze gwe nawulira musajja
1: yakwano ogambe ke nawulira nandikiriza
2: yakwano omukazi omukazi na hali asende zo musajja na hali na hali na hali nenga amugamba anti no kuyoyo takuna mugongo
1: ngateri
2: ngateri nga yebo zabuza namugamba munange no na mugongo ngenda kumuchima nagamba tonti satisa msajja ope akola bichi mukazi agenda okuzukuka nga na mugongo taliwo
1: nga wagali
0: nga bamuyoyote
2: nga werere ne kisalu kyo nabakitwalirako
1: yasigula busiguzi
2: yasigula busiguzi na atwala na ateke uwe na yoyota na mugongo nembu ngerio na haba yoyota
1: kona achuulira
2: ngene nyimba ze guanga zinyo kere
0: ngone ya
2: mbu ngori wa yoyota eri paka wikiru ya guwako na mga
1: bintu vyo
2: vyo vyo ngafu nye noro buto
1: nebye bintu viva ya tenga vitufu fato wafe yali wachi banja
0: otandise nao
1: ato entandise
2: mune watu kende kumacha
1: chibanja bubanja just wole na mga ndawusi wani nguziza wantu wawo I want to when Nimina Nangi, which he is young. Kali, Nabuoli meet the Woko. Nay, Nandi Vadin Colachin, cause the Sauko, Dinagano Muguza, Cationa Simba, Lusuko, which even Nangabogant, Nimido Joita Conga Ego, Mbisa, Wachalumu, Gawa Dolusuko, what you watch it. It was Zed,
0: a
1: woolly.
2: This of okay. This of ye, a motoka, I will ask you to your folk and busy. Oli ya mugama antwalako Bulasio na agana na mga kari kochirabe
1: atali Bulasio pepe
2: oli ya ifa na mga kochirabe emono kajiratu dembu hati akutene kusteyali nga gero kula akutematu nga basajja bechitala au
0: kabaya mchwezi
2: baja
0: ono naitu mugateko
2: nga baji gula
1: embizi
2: nga baji ocha mchomo awo
0: nebajiri enye
1: emuto kayo msajja
2: baajiri awo muchomo munai ndao si atukedde wan
0: galinyeza na mwemundiko
2: atane tukukoleleshi
0: ndena balimbe
2: ko saze woku tulimba galimba bana
0: ndena bakozeje
2: fero tunula mutunusi
0: galinze jaja wanaba
1: mbo jaja ona musanga yelinga abanywa chai
0: galimba la anywa chai ngakuliko ne binyeba biye abadda eranga tudenga
2: olabe binyeba twabiyogedde mukusoka
1: kabiyogedde ne ntula
2: nange kuno mbizi yali kumuguwa
1: bagulirako
2: bagulirako hande katuongera muko
1: eri olusuku amatoke gali gengera
2: kirabi ani ndo chatu agaliza tuzo atukera
1: muko era olusuku lwagenda luonna ne mitetemejamo oli yasanga wo kibira kirimu ne kibere kibere
0: mchezi abanyumiza nemba na tugamba mutino ba waluwo mukoro yali mbaga bagula omunyo gwa milioni ya 3 bafu mbiso munyo kwa milioni
2: satu
0: chini yo ya genda wali nga genda kutuke bomba wali obunyama nali obunyama

0: Village. Watukubile kuzero msambu tanu tanu msambu mwenda mwenda satu mkaga mkaga wazero msambu msambu bili nya mkaga tano satu zero msambu tuja kubatuli utawa tuja kutambuli zao. Chadane KCB back big and better at MPT vinyeno kuambe bantu wangule dela airtime nova sicho data wangule ya kune free transactions kumane miezi na KCB bank for pure for better tuogina na gaya ila tuvela na bomu style yonevyo bazoka katino munangi nsigo ya kasori yomu tindo dela egumide chia embele ya vude nendwa de kasori bazoka bali msori ebili kubili chikolo ofune sendi ya minundi ebili ya kasori ngane chikolo cha chila ganevi kora edo bilitu entezo nofu na matamanji kasori wa bazoka afama kaunga kaumu dela bazoka msange mbana seko seeds kwen tebe road na maduka kunage vya vuli mgwanga zero msamu tano mkaga bili bili msamu zero nyamu enda au jaku voli butoro mbisi kwen chito kwela bila bana chivuga bangu tulitide guli headlined by DJ Jet B mwakwasa nyabulu onji nyo baga amantuyo tukulina mpimo vyo nane beyo na naba subituja bani za kuzero msamu zero sato abili chinana mwemu kumina satuja kubela au Jonan Jen Events Planners mana imikoro jondaba jikuli ya dara av Events Planners manu vaiti livunyo ato kumeko chivaina wa service providers awabu lichika mwa WhatsApp ingawa kubila kuzero msamu zero bili nya bili satu mwenda mnana bili creating unforgettable memories.
1: Yes kudachi keno njini njagala kwena nangi mbabu zako mateke zenti akade katambula zezi no zidi makumi ya abili zoka ezibulo kwena tingina musawa enye zama chako na kuradio fetugela patu kwa sako ni narugwa hakuongere yo atefe nafe tugende tutetenkanya weekend kubanga na yu ine sonze hawe njini wenjagala kwena nga mkutegeleza kwa tumbu dempalo kwa menunje dembe tino banafe aba union baba na wako kama tino bale sechenja ulo kwa jile union duka eno union duka kusopo so kufune vya maguzi kumutimba gano wona woli esawe na woli atenga chona choyakale soro kwela ngo chifuna union duka kukonde zambuli chintu kare geto shopping sopinga ngoli ku union duka bino bintu vya mutimba gano tukosa mutimba gano wakulanga bulichi tuwe taka tuchifuna ate na watunda mutimba gano kukwela kwa nguiza tukosa union duka wakulanga mbubilanga msoro kwela mbune ngo kugusa kuchintu chewandi badolo wiri lwa chota nalogoza na konti ya Uganda wanowechiri abantu watu ulama yuma gabwe ne basalako ne babira kachai kabwe ngeri bakula shopping kale mumbere iyo beranga we yuna union duka byo nabyo nebi kwanguiriza ate ngankola nyangu nyo buli kintu kyo nacho na chikutuka kao gwe kwate semyo o downloading app eno etiwa duka.transportunion.ug eja kwango kutusiza ku nsonga ngugambye union duka.transportunion.ug oja kwango lina olibutelevu kumutimba gano ogendo kuguza ebintu byo nabyo nangabyo byetaga tandiko kusopinga kudachi keno yenyini kube simu ya 032 mukaga mutano not chinana mutano not ngambe 032 mukaga mutano not chinana mutano not wabere kwa manya bisinga wo edenso nga zija wazi kutambulia bulungi nyo ngabo chudia mkuru amon kubuzi zako nyo nabala muna mwena abachaka abakakaribi zao kasi yonu chakura mbulungi momo agro yino nekuleta muna nge edagala itikuwa haomida yino edagala editevi uka ebiyo kusifu ebita takanya bilime mnimiro hamida ate mkuyege nebiyo kweka mbikora vyo nebiyo bilime hamida akura bulungi nyo kumunganye mboga pamba mebidi mebilabio na edagali ya itipa hamida liruwa kuchirime likola kuchikolo nilikola kumirandira nilikola nukuchibala wakati hamida liangukoze sa wadi samu container village wamune na chupo plaza kubesimu ya 0-3-2 hana musambu chendamu mwasatu mukaga wabirengu manyevi singa u muna anga kabox kacha agenda mumaso mbele anga weta nila ukuzanya kabox sento zifune kubanga mwetiri hiraba ntuwa wanguli la dala kare njiga star 2-5 wabirengu usubulo kwega tamu wababa wanguzi kumia bili ya ziri kumobile money zisubulo kuwa bukade no bukade walua voku wangu mtu wala asatu mumu enda katikati emabe gao nga zanyi minundi ebili zengkumi zanya zimwada asatu mumu enda luachi kweto zanya kama ntuwa zanya yani wangu la sente kare chikuasa kanye katikati kubanga every morning bayi wa mwe milioni ya 15 ngoza feza kuwangu la kaluwa cha tuzi kuba nipena tuzi mamu wabula nguwata wangu dengo zanya osobulo kwa wangu yango ita mudraw eno draw zanyi wabuli sawa elaba nipo bila kwa wangu nunzenji zanya kama ntuwa na buli sawa babila bifunia sente zabwe kakati njiga star bili ya mutano ash ebida ko londa ka box ko nako nako simye obere ngo sobulukira mwabo abo wanguzi abo lunako lwale
2: kale naye ne gamanti yali eyongo koyo muddo munimiro yo oba musiri gwo munange nga toyagala kulai kango obona abona kakati ke kadde obadde obona abona no lumbugu chocho lusenke nanda emide je je bikole bigazi nga season yo nata jifa bukola chemical Chemical Industries bakuletedde eddagala ligenda okubanga likolera omuli Windmaster Commander 24D Golden Drop ligenda kubanga likuyamba gobo muddo munimiro yo lito muddo gonna ne ligukaliza ddala n'emirandira gyago mu budde butono nnyo nekikuwa omwaganya okusimba mu budde wefunye eddagala lino okuva maduuka ag'ebyobulimi agakuliraanye oba okuba ku 0800 300 803 ngambye 0800 300 803 ojja kubanga omanya ebisingawo owulidde gw'omulimi
1: owulidde
2: kakati nkyali kuggwera omulimi abadde alima kasoli novayo n'amakungula ag'omunyoto kati kyusa ofune kasoli aleetedde bwa Export Trading Group ETG kasoli ono baleese ensigo nga nnongooseemu egenda okuwa amakungula aganaakuleeta akamwenyumwenyu ku matama ensigo eyitibwa ETG M601 ne ETG M401 kasoli ono akira ebika bya kasoli byonna byewali olimyeko okubala ate nga mulungi ddala n'akatale kanjawulo ensigo zonna zirina ebusobozi bwa bitundu 10 ku 10 okumeruka ate nga agenda kubanga akuwa eminu ebiri ekwesatu ku buli kikolo emisoli giba minene ddala nga n'empeke nnene kitegeeza azitowa ogenda kubanga ofunamu nga ggwe omulimi akuwa amakungula gansa wana mutano buli eka ate nga akulira ennaku 9 ku 10 obiwulidde ebyo yangu akotuuka wali maduuka agatunda ebyobulimi bagambe empensigo ya ETG ennongooseemu oba ogende mu container village ekizimbe kiyitibwa Farmers Mall edduuka namba MJ15 kasaze 16 sinakindi sinzira woli okube ku 0705 00 58 37 esimu eti 0705 00 58 37 ekyo jja kubanga okimaze kati yo DT Solar and CCTV cameras jukira no tutambula nayo mu ngule buterevu bwoba otaddeko wali engule ekiro esaawa nga ziweze nnyo jja kubanga owulira nga bagamba nti njagala kumanya abakontanyi we bayimiridde awo yeriwo ye sponsoring akatundu ako kale tugamba nti nga bwe tuwagira naffe tujiwagire sobola okubanga etutuusaako ebintu ebyomutindo kati ekuletedde Independence Promotion mugenda okubanga ogulira ebintu nga bisaliddwako bbeeyi jukira nti Independence ya Friday next week okuva leero tuuka Friday kitegeeza wandibadde opapako n'otuuka mu dduuka lya DT Solar n'ofuna ky'oyagala gendayo bakwanirize obabuuze bwe mba njagala sola bweti nkola ntya ninayo kino nali nagulayo kapano kange naye ate byagenda bwe biti bo bajja kubanga ne bo batewagigula ku dduuka lyabwe bajja kusobola okugiza engulu bakuwa ekyo kye weetaaga nga tozzeemu ggula sisitemu yonna kale tewenyooma tewetya ne bo boyagala ku upgrading nga sola gy'obadde nayo tegendako TV naye nga kati otuusizza okwagala egendako TV gendayo bakubuulire nti okusinziira ku byolina tusobola kyusa kino na kino era weetaagayo akasente bwe kati ebyo nabyo egamba biri ku DT Solar jjukira nti buli lw'ogula ky'oguze bagenda naawe paka wakaawo ne bainstallinga ne bawayalinga buli kimu bwe ziba ttaala baleka zaaka bwe ziba kamera zireka nga zimaze okonekitingibwa zonna ate ne bwe ziba TV baleka ziraga ekyo genda kisangawa okuleka mu DT Solar oluno n'olyoka osasula akamwenyumwenyu ku matama ne kakujja akasente ko n'olaba we kalaze tokkiriza sente yo gy'otakabanidde kulabika ng'emala gafa ttogge kati k'obiwulidde ebyo otandise okwebuuza ebimuto bitegedde tobuuza akuliraanye kubanga ate naye tabimanyi sinakindi bwe yagula ye yagula ku mukyamu kati simbula ogende mu dduuka lya DT Solar lyenkulagirira oba okube ku 0751 800 333 ngambye 0751 800 333 eye DT Solar and CCTV
0: bisawo bya sente PLU chairman wa Chiso okuveka sangati nkubuzizako mugini ofe nga
2: bulijotinasobola kuba bisawo bya sente ate
0: nbabitulagemulyaga PL Youth Chairman wa Chiso
2: ate waba wa Chiso nga naye ndi wa Chiso
1: kati ajje wano tumulabeko
2: ani atawe
0: toli
1: yanno ndawuse otandise okutubola
2: laika watabuka kati
0: omukulu semitego tusaise nyo amokuli
2: otandise n'okujja abantu mu
0: kibuga kubanga aba sebo gamba otya
3: ndi bulungi sebo
0: watuze bulungi
3: ndi bulungi
0: bagamba batya kati ate wekituuse n'otandika n'okuba mbu ofiisi yo kati etandise okuweereza n'ebibuuzo by'obunyooba
3: ekituufu kiri nti pulogulaamu eno engeri y'emu ey'okuyiga ebingi abantu bagijjumbidde
0: amina
3: olunaku lwali lwe twasembayo okuva wano twayogera ku nsonga gye bayita asoli ey'okwokyerera omuntu n'ekigendo ekyomutuusako obuzibu oba okumutta ng'olina okusibwa bulamu bwonna bwonna kati nayo tugenda kwogeraku article 306 set of fire okusetinga omuliro okusetinga omuliro kuno nawusi ojja kusituka ogende mu kyalo osaawe ebisambu osambule okole ekyomala osetinga omuliro ogwo bwokuma omuliro ng'ekigendero kyakwokya bisaaniika ebyo osige naye singa omuliro ogulanda ne gusukka ekisambu kyowasaayi ne kugenda kwokya wa mulirwana nebwoche miti itai jicho nebwoche ya mune bintu yivirala ozizo musangu
0: mutia
3: ilo genda kusibwa ebanga itaka wansi wa miaka musangu
0: hey!
1: Watu miyo muliro
3: ndoze nja urojaba ili wakati wa Aston no kocho muliro set of fire
0: kakari ninakola antia kasina kocha ninakusoka kwe huza
3: kupa mateka agafuga mu Uganda okocho muliro tekulimu katigubo icho muliro chegezo chikoze kulisiki sawa yeno yena oino kubanti oluede okwansa inga binawe chifudemu wani ate wano wansi Neba gamba attempt to set of to set fire.
0: Maibu njia mandwa ba galoku setiyo ba gendo kuli mabu kuma umuli.
3: Mabu kuma.
0: Chicham.
3: Neka sabu kuma neku tamla neku sukka wado.
0: Kana noko mwa na wago kugiro gendo.
3: Chegezo kuma ina kusoma.
2: Kama kada yo.
3: Mojo ya ngo. Wami wati wami chinga neku sukka wakuta nesi ngaku sukka neku gendo gochia ehime chini chini nabo mchuo wachi. Kubo wumi.
2: Temusuka wawo.
0: Miaka musambu
3: jima. Miaka musambu te qualifying. Kakata hini wano wansi. Bisatu. Mumusambu. Attempt. To set fire.
0: Aha yeti yeti.
3: Singo sangibwa. Mumbera. Yefananyiza. Kondi notira. Okuteke la umuliru. Kanko yukura yako. Bana yukana amba tamane yubi yiti mumusambu.
0: Banywa sigala.
3: Nebatamula nebuno bulayita buno yoba sigala. Nesingo sangibwa ko njobadde munteka teka. Oba woli Oba woli waliwo embere ebadde izo kwefananyiriza ko ntobadde oli munteka teka yokocha. Oba ne bakusanga ngobadde ogeza kunganya bisaniko. Nenga toyina ansa ntufu ya kwenyenyero wacho kunganyiza. Nenga bo labiye ondo ayiwe embere ebadde efananyiriza ko kocha. Ero gena kumiyaka msambu.
0: Nye wanaki.
3: Nga tekuli yiko faini.
0: Nye ma Uganda inatorojisi.
3: Amateka nabaka teka o. Kumbela ya kugiraba na Uganda. Abatwari ya mateka mwono. Nye katepa manyi. Nwecho. Singo oyocho mriyo nekutambula. Negusuka wadogo suvya. Negoche vinyitubi yaba. Nevyo venyiwe njini. Evyo venyiwe njini. Nge mitino vyo cha. Nenga vivyo. Era musango lukusea kukwata. Kwango oichezo butonde oso butonde bwachi.
0: Mazina Ivan ni usuri dio.
3: Kati akato kumino kategele. Nebo woyo chezango yocheza.
2: Kande semite.
3: Nene osho muyembe. Noko hati wako mwoko
2: chezango. Mwoko semite.
3: Nekuwa toka.
2: Nena nene Europa. Obo mutigwa kwe gundo.
3: Ante kati chitu leta kule idio kusome sabantu.
0: Baja
3: kule ngele mutigwa washite momori. Okubate wakulini wakufuse kwa chiteka.
2: Bagende balope.
3: Na oyocheza bagende chidongu la yeka oyocheza. Mejira. Hakati, kujia kusini katimu ya fi.
2: Enonyeleze.
3: Enonyeleze
2: jari. Soko.
3: Wansila wade kuyege, wako wade mudiro. Wako wade mudiro. Ngatukuluna.
2: Mwenye nyoraka.
3: Mwenye nyoraka. Uwinzo vocha.
2: Nga kusinga.
0: Omuti
2: miaka jo musamu.
3: Uja wango. Mwenye
4: Olina obwetaavu bw'okukuba n'okusaasaanya obutabo nga magazines, reports, certificates z'amasomero oba banners n'ebirala. Totunula walala. Weekwata Uganda Printing and Publishing Corporation, UPPC. Tulina obumanyirivu obusukka mu myaka 23 mu mulimo gw'okuprintinga. Empeereza yaffe ya mutindo ddala, nga n'emiwendo gisoboka naddala eri gwa printinga mu bungi. Ate omukisa omulala guuguno, tukuleetedde ne UPPC Print School, essomero erisomesa short courses mu web design, digital printing, data analysis, desktop publishing, inaendala nyingi. Irange tende kiloli afe. Diaka kasibwe chitongole cha UVTAP. Okuma nyebi singa huku mpereza ya Uganda Printing and Publishing Corporation, UPPC. Tukubile ku 0800-205-520. Obako zesa WhatsApp 0783-33-332. UPPC, Home of Security Printing.
5: Hey, daddy.
6: Uwanji, mami.
5: Ku shopping list mbade nera bidok, teka kwa munyo gwa Table Salt Plus.
6: Alekanawe, mami. Omunyo gwa Table Salt Plus, gundi mumutwe, tuweta gaguta ikana ku list. Table Salt Plus, gwe munyo gwe chiasa gwe taga mumakago, omumvane mumere. Atebo chituka kumabai nebi wa devya pressure, omutima, ne sukari. Gulimwe chinungo cha potassium, quercetin, ne aliseni, erange bidungo bino. Biamuga seri omubili gwa fe. Yo munyo gwa Table Salt Plus, ofunemi gasonkumu, ngosoro guli angamubisi, ateno omufumbe. Gusa wa supermarket si ne mu maduka agasubuza mu chikubo kwa ku 0704 2202 2007 oba 0772 48 85 2006 okumanya ebisinga wo Table Salt Plus salt with health benefits.
7: Female Lead and Made Enterprises, FLEM, kanyomero akatekebwa KCB Bank, okuyamba abakyala okufuna ebyokuddamu nga bikwatagana ne business, era nga bitukana n'obwetaavu bwabwe, okubasobozesa okwewola sente ku maguba agasoboka. KCB Bank FLEM ez'okuwagira abakyala okutuuka ku buwanguzi. Weewandiise leero, weefunire unsecured business loan okutuukira ddala ku bukadde ataano, ng'osobola okugisasula myezi 12, era osobola okwefunira mobile loan okutuukira ddala ku bukadde butaano ku simu yo mbagira wo. KCB ekusobozesa okufuna mortgage, overdrafts ne secured loans kumagoba agasoboka okutendekebwa okuva mbakugu okusobozesa okutumbula business yo. Kati funa obuyambi bwe wetaaga omuli ensimbi wamu n'okutendekebwa otwale business yo kumutendera oguddako. KCB Bank Uganda, for people, for better.
8: Wadoli mulunje chitiride oteke doku chimanya kia mazike ne nkobe devisingo kuleta abalambuzi totu zimbira po.
1: Abange tulukupyo tulukupyo
9: pwepwepwe mukuru
1: leronge na kwa nukula abandu babiri boka waliwa afane semiteko kwa zena ye nomulale ya weleze chibuzo kusimu yangu wano ya wadambu za makomera negwe ngeno kusembia kansoka afande obude muna wate bumaze ori na ni mudamu olulala
3: mkulo luka mafe in fact ujono siyero watu wala kempist ya mbuziza ori imba lobu nyoba wachuka lucho kufa muna bubi ya zimba ata eruda wanaweruli na mbuza echi lala oruzingi tingi noru nyoba bia ukanila wa
2: Oluzingiti
1: afande yesiero regional njakuda mwami ani afande kafero
3: amita
1: afande kakati kansoke mwanu kule chiso chisembye yate oluzingiti nyinange sirumanyi
2: oluzingiti ni
1: atenze chisimanyi sirimba bantu
2: era
1: mwami kazibwe afande kazibwe oluzingiti nange sirumanyi areche simanyi sirimba bantu munja kunkwate wa nensobi mugame njiiza wano okujjako nga afande semitego ye yawulidde obubi nga abadde otegeeza kirala naye bw'abanga yabuuza luzingiti nange sirumanyi ate oluni obadde olulimi ng'ennimi ezaffe zino endala lwenjogereramu wano kuba nalwo lulina obuko obuwayiro n'ebirala
2: mpulira
1: kakati kiri kyabuuzizza ekya anthem nja kumwanukula bwenti ekisooka afande musazi wa bigambo kayingo era aliyogerwako mu bulimba afande kazibwe teri yoko anthem ya bwakabaka bwa munyoba nga bagiyita nabubi ya zimba sijiwulirangako
2: era tugimanyi
1: era sijimanyi eyo ye anthem zemmanyi ezogerwako mu byafaayo byonna ziri bbiri zokka
2: atyo
1: waliwo anthem eyitibwa pudo ya nienia eno yayiyizibwa omusajja yali ayitibwa pundo ligo mboga yamba patakano nsuna kiri kivevo poro ku mulembe gwa zebobo buluku muniapo swegera owoolubereberye ng'obunyoba bwakawangaala emyaka emeka
2: ebiri
1: esatu jali esatu bwakawangaala emyaka esatu nga butono ekiseera bwe kyayitawo era tebakyayagala na muntu agiyimba nemwemanjiyimbira wano banyiikira
2: era
1: nedibizibwa ne baleeta oluyimba olulala oluyitibwa mwe nio nkuwulira angwe nio luno lwayiyizibwa kampene mpene mbotola kiro poko munya wagabuda mpama
2: ani
1: lwayiyizibwa kampene mpene mbotola kiro poko munya wagabuda mpama yayiiya luno oluyimba angwe nio oluyimba olwokubiri lwetwasembayo okuyimba olugenda nga lugamba amemisemenie afuye fwafi
10: manyanga fue fafa angwe niyo niyo ngwangwe
2: wamulo twalu yimba ko wano
10: zyozyo mwe fozi bunju zongoma mimi niyo mona angwe niyo niyo ngwangwa zunguruma buda kupyaka shafuni zinzo mwapuja angwe niyo niyo ngwangwa
1: neruchusa ugena kweli nda usulwa chontu nulira bobe
0: nuluimba lukumandulia lwajweta abantu mbuyinza wano tina na mukaka gatsima
1: yo rata kali ayi baba ako pa
0: ateri yako pa wana awe
2: boba achija wa
10: wangwa ngangeve van wangwa wangwa liye ya pie kupampa ya mpunia
2: inda ako
10: shiza pyo
2: lwacho imbo linge yenyola nga ine bikusiwa bayi mbaka
1: biti entwala mpulira nyumirwa
0: kali genda maso ne biti yo
1: kali anta onzi jeko nga
2: siya dako
10: kawwe mwe ngangeve vambala wangwari ye ya pie kupampa ya mpunia siza kupiupia mpala kashano talampa lampampa sempele peka mpele mpe zinyongo momoma
1: katiyo ye anthem
2: katato ye vya nabubi ya zimba ya vijewe
1: katiche simanyi akwatibwe
2: era akwatibwe
1: akwatibwe
2: agulweko gwo kusale ebigambo
1: kalebule asa asoni

0: Mbutele vuwa na kuchenda mumu samba kasadu femfe radio simbe mpola gome ye demba abili mwe mweda chikeza kaita kusawa nya ezincha unako it's a Friday wasu zote ya munange unahusinzi dokumena ngoli kulubogo la simba unako rakutani na kuzo mwezi bili Oktoba iranga nzikuda unaka imba na kowa love waka soja boys atene nkuwa nebiru njibio gela kaskupu lama nenga mwasuze mtia pasibu ni wanyabo it's a Friday juki na ntipelube la unako rakutano muganda wange mbela nkukubile nyimba nga zansonga eranga mpoze nsonga yuna kuruwa lero wafunye yomu kwano omupia ero ya galaba naiba bachiteke renti wagude mulavu obuyimbo genda bulida manyo inzo funa yomu galaba baino chitegera tinino mtu anja gala kati sinzori nachusa kati nafuna abantu bonango inobategeza eranga mpozi obuyimbo genda kubera ngo bulida gumganda wange alikulubogola simba wafunye kulavu nga mpia wogira boti no tuninga kuchizinda alawo banayiba lila manya unu ya gudemulavo obu imba tuja kuwela angatuguli ya gemgana ange alikulu wegula simba na inga mpozi na wanansaba kaimba maso kawo ila na umekinga shuwa nti unsaba kaimba kalaga nti wagudemulavo mpia mpia tukutuku na inga mpozi usiborukobo nywele nzeka ninyeko mgana ange tandike wano msimba taksi atolo kutaneshe haja kuja atutuale mkuti endelezo mtonsi
1: Wano msimba taksi, akaimba kusaba ketukua. Uwepo lile choisi ya akaimba kocha. Ketulonza lonza, tuko kubila uo. Ante simba taksi, nante kujuza.
0: Wate simo nyigile kunoti musamvu noti nya, muenda musamvu satu noti noti noti. Simo ili zero musamvu zero nya, muenda musamvu satu noti noti noti. Osaba akaimba nga kansonga, nsonga gambi ya lavu nga ampia tuku tuku. Awono bwechiba nga chiga anyenga sila basimu simu yange teyogera obate teina chengamba wano simu elizilo musamvu zero nya muenda musamvu satu zero zero zero awono wetugenda okubera gwe munanga ali kulubogola simba sabaka imba nka kone tugenda it's a Friday obuyimba tubukuba bonabu ulirango ya galasima nchiri kusimu yyo na mwe chitionze kantandike mwenti tunabi tegerere yyo

0: Lubogola Simba akade kacha naku eyafe sibaluwa agafe gaba mazima ageyogerera mbeba zaba yambye kumbazira Joseph gwetwabade naye wano lunaku olwajjo tweyanziza nnyo tweyanzege obuyambi bwetwasobodde okumuwa gwewe na ali ku Lubogola Simba banaye mbagamba nti bwobanga wandyetaze okutukwatirako nga tuzimbira abaana Madina nakanja kone banne obuyambi tubuyisa ku 0788 10 4 0 8 omwana oyo w'emyaka 14 alabirira banne we basula mu nnyumba ate nga n'ekyokulya kizibu ddala lunaku olwaleero mbadde ndi awo nga Yesu tudde n'agamba nti koni nzize kwebaza ku bantu atusoke tudde mu kkooka tono tuwulire emboozi y'omwana ono gwe tugezaako okuzimbira ennyumba ate ambuulire azze kwebaza ki kale bakuyita ani amannya
1: bampita nakanjwako Madina
0: omuzindalo ogusemberere
1: Amanya gange yenze nakanja ko Madina.
0: Emyaka 14. Madina bakuzala wa.
1: Banzala Luweero.
0: Nayo olwalero oviridde wa.
1: Viridde Kawanda.
0: Kawanda nachesanja.
1: Kawanda nachesanja.
0: Jaja jali.
1: Jaja tali yagenda mchalo.
0: Kale kakati omuntu akulira ku Lubogola Simba soko omuje omuzeke mabega wajja wano walina nsonga ky'okusooka.
1: Okusooka najja wanene ku Radio Simba nga nsawa nnoonya ku buyambi nsobole okulabirira baganda bange.
0: Baganda bo bali bameka?
1: Baganda bange bali abana.
0: Kati omu yafa oluvannyuma lw'okusooka nga mwali mbameka nga olitannafa?
1: Ngolita nafa twali batano.
0: Kati we yafa.
1: Waliwo na balala naye nga bo mama si abazala naye nga bawe bali. Naye kati omu yafa.
0: Kati wasigaza aba mama bameka?
1: Bana.
0: Aba mama bana. Kati gwe wa kutano.
1: Ye.
0: Otyo?
1: Basatu.
0: Basatu gwoli wa kuna. Kakati omuntu akuliriza ku Radio Simba soko omuzeye mabega mama afatia era lwaki yafa mwene musigala nga temugenze mbataata bammwe
1: mama yafa nga yali ali lubuto ali mukyalo yali namulonge nga ali lubuto kati ine natuko zala nakubira jaje simu jaje ali Kawanda namukubye simu namugamba mama pio lubuto lunyuma kati
0: jaja mama kitegeze namulonge yali yafumbirwayo
1: yali wa muganda we. Kati
0: jaja
1: naagenda naagenda yo amutwale mu ddwaliro namutwala ebombo kati we amutwala ebombo na ne natuuka yo abasawo ne bamugamba tanabatuusa zaawo anabira atuusizo zaala ng'akomaawo
0: otyo
1: kati we batu ne babeegayirira abasawo
0: abebombo
1: mama nabagamba mpulira olubuto olunuma ne bamugamba atonatuuka onatuuka ng'okomawo kati ne bakomawo ewaka kati we bakomawo ekiro ng'obudde bwazibye nnyo ekiro kati nakola ki jaja nampita nangamba genda oyite ne oli mama akira neiba wafaa namugamba genda omuyite omugamba janyambe omwana wange anfaako kati nagenda
0: ani agenda okuyita
1: yenze
0: kati
1: nengenda nemuyita
0: oyita neiba
1: yaine mmotoka
0: Otyo?
1: Ati aone mwita.

0: kati na wakola chi ne tugenda kati watu wa tugenda mukubonga nga nzentu demaso nga jaja tudde mavega ne mama
1: neiba ya avuga
0: iye
1: otyo
0: kati nga mama asinda ona kuba omugulu kudisa jaja na mugamba mama terera tosama motoko ya gara tukuleke wangu
1: otyo kali tukoze saa kade kubatu ina katono
0: kati nakolashi naso omuguru yali
1: omumwa kuteke kumuzindalo
0: naso omuguru kati nakolachi nebagenda netugenda kati awo ya natandiko una nga una
1: mama mama nga una atya
0: yaga webatu kati awo ragi anasirika nalekera awo kati awo ono mami akira na gama nga tachi auna soko umuite na umuita na yanga taitaba kati awo jaja na gamba na ye mkwa mkwa atako mpudidasa na gamba na yasa kati netugenda wetu watu ukawali eri nebamu jayo mumotoka nebamu tuwala zinadinsi gari demarega kati ya onange nenyambuka
1: mtu use kawempe
0: kati ya onange nenyambuka eri jebamu tutena sanga tewaliche wa mtadeko kati ya onengamba jaja ngama matewaliche wa mtadeko ne tebamtadde ko dagala ne mugamba jaja mama bamutegeke dagala
1: tova kazindalo
0: bamutegeke dagala kati aone ne bakola chija aonagenda nzo kulanga basawo bali munyiga nyindo kati ne ngamba jaja tenga basawo bali munyiga nyindo jaja nagambo bafudde kati aone tuga ne tutegeya cha bikayali afudde eye mama napa netumutwane tumuzika.
1: Mama mwa muzika wa?
0: Twa muzika na myoya.
1: Kati nali mpita ita ninzije ninku gwa kawo. Kali soko mbulire nsonge kuleso lunako lwa lero.
0: Kakati nsonge ndese lero
1: nzise. Naleka abana barwadde.
0: Iye.
1: Abana baterera.
0: Abana baterera muna yo webatyo. Kati nzize
1: okwe. Jaji yaliwa.
0: Jaji ali Bugerere.
1: Yabalika.
0: Naye murade. Murade simanyi lwacho
1: murade. Gomez wazimu wazitwamuwa.
0: Ye nazimu wanasanyuka. Naye baza era na antikoni ya kwe baza naye baza nyo na abantu nangamba wenkula bako mbe baze.
1: Kati olwalero okomyewo ensonga ekuleese
0: lero mbadde nzize kwebaza ku bantu abatuyamba
1: kali beebaze
0: nebaza nnyo bannange abantu mwenna ab'omu Uganda mwenna n'abali ebweru mwebale nnyo bamami ne baddadi mwebale kutuyamba netusobola okufuna ekyokulya
1: akokulya kakyaliwo bakaweddewo
0: Pia kulia vya guwao antipo.
1: Heo, kati muli achi, yero mugenda kulia achi. Kali genda maso.
0: Kati mwebale nyo kutuya amba ne mosobolo kutuwa vyo kulia netufu ne vyo kulia atene mtu ya amba kati muli na mkutu zimbi antiko ni agambi enyumba ya bakati wali muli mkuzimba. Tue yanziza nyo tue yanzi geba nange.
1: Nyeta kailaba ntubebali bagulira.
0: Mwebale nyo kutu
1: gulia. Poroti ya tuwe waba sicho mu properties. Zine tuongela kofi. Tue ongela kwa mituwala atano joka.
0: Mwebale nyo bananga waba sicho mu properties. Mwebale nyo batata. Mwebalire ddala era nsaba mukama abawe obulamu n'obu abawe
1: wa eno lwaleero ugenda genda olabe we batuuse mu nsonga y'okuzimba era kansoke nebaze wano omukulu Isma Kigozi tweyanziza ate nalulinga yatuwa ate era kati atuwaddeyo emitwalo etaano tulabenga ennyumba y'abaana egenda maaso lubyanza wange naye leero mpaddeyo 15,000 tulabe nti nno ennyumba y'abaana abo egenda maaso basebo ne bannyabo abatulaba ku TikTok oyo ye mwana gwe twogerako Madina nakanjako alabirira banne omulenzi yakomawo maneja
0: iye
1: yakomawo
0: iye
1: okay yono mwana alabirira banne era nga naye nga mpozi tugenda maaso tugezaako okuzimba.

0: ugendo laba afunye ye Kenya, afunye ye Ghana, afunye ye wachari mukora kubanga babangu le. Mwishitake, kati gubano kwa tabu kwa sino wawa, uvoba wade either kugabana uva kuruwana.
1: Chika mwche yo girecho, mwabia mwita mwami wasura, umanyi. Tuwali yao ku National Theatre, nga tubali moku, buyuma yo girebi gambibi visemba yo ku Papa Moses Matovu. Mwami wasula kwa kuwa tumuzina, unagamba jeno tumukunde ya liwo. Henry Tumukunde, ye minister wa jenda. Nagate, mtu fudeko, ochitegera. Mtu wa mala kufa, nemuli waka muku bengalo, nemujana, nemumuwe bitiwa vyo na. Lacha mtu fawonga tulibalamu, mtu organize nge. Jeno na kwa tumuzina, unagamba, mwema gala tuwa feko, tutianga mli disorganize di. Lero njoga na bebe kuru, encha na kenzo. Ludi na kamilioni, nagamba, omuntu wabaya gala kawumbi, ankubidanga muntu. Gono kuida, bulikasila mbela muyomba, unless nga mukiriza mwe, nzene neronde rabange. Ne mbaga katiba ne baba kule mbela. Nga simwe mweronze.
0: First of all, ye mwami wasuraga na mamu feko paka di. Mba ngari onali ya marana UPRS, ito ya funda misura mwia mbako efako. Awa saji ya mwami nagamu UPRS, ya mwako rani ya magana.
1: Hey, ya vera anga webiseri.
0: Ya vanyu mirwa, kati ya nagamu mamu feko paka di. Ye anafako, bani ya ina structure ya chiji ya zimbia inabe efako. Chokala banda kugamba, I respect Benon and Julia so much. I respect Steve Gini so much. By now, you have a chifa kubalala, na abato, na abakulu. Kati kwe chichiche zimbi omu, industry ya mu, chila gati ya temu mufayo na abalala, na mkosa influence jemu, afu nana mufiweko. Eye mbozi ya temu atufundeke gena komandi. Bakufeko nga basi nzira kucho, ina liko dilembo mwote kama imbi bato. O ina publishing company jema mnyera isisi. Utu inachi. Oshitegedi, uruso kufako kwa fete kuli justified. Chiche tugezeza kwa kuzima mu industry. How open are we to the structures and the systems and so on to yambokora? Tumira mukaya na kaya na bitu bitakora ki?
1: Bitakwatakana.
0: Bita tugatako, chitagina. Kakati kufetua gala batu feko paka dinga pete tuwe fako. Kakati uruwane no mutu na akira kumachana proposing wakua promoters, bilioni kumi. Nemuzi kwata, nemuzi gabana. Mbisela mbio maso nga mga ati batu fundeko. Omutu na kwata seti na zigamba ati zino zigenze federation ya abayibi. Nemuzi lao, nemuzi gabana. Nemuta kakote muzi imba uchi significant. Bemuda vao nga muwa zae wanda yete tuina wa ati museum. Sete nga zeba akabawa, ziba dizi wano kuzimba museum. Nemutandiko jira angaza tourist attraction. Nga abantu wabajia wano kurambula ati wa ingila mu sete nizigenda mula ingi. Nemubulichimulo uza kugabanda
1: kugabanda. Anti kasiri, msaji omu ya gamba.
0: Sofa zize kune muta fayo.
1: Msaji omu ya gamba. Nchi singa abantu wabagezi vona. Basala woku tula wansine basidika. Abasiru wagenda kule mbele guanga. Because babenoni, ba Steve Gini singa bagano kusomesa government okujibulira ebintu bino nga ebino okutambula. Leka babite kisabasodo okutuuka yo bazijeyo.
0: Bazibu kwatu seyo. Wabula kyojeyo botachikozesa bulungi. Tonda mugamu tuta kufuddeko. Baba ibayimbi bameka abaka jasete wa genosari. Milioni chikumi, milioni bibi, abaka umbi, abachi. Bono basanga mute batufu.
1: Wawono kaya wade moto kempeji.
0: Bagende demuzi project ni wadja yo sede. Kati olia ya gara kufeko paka diori mwana mutoti ya kunaze ngevigera kutwale kusomero. Kubanga neti ya kuwe chitini. Toi iza kumoga amati chikoze wa. Singa wadorua leronga maga amati kuze mwaku waruri. Tuagaba nako. Nene tubakoze tuagula mwetaka. Tuagala kuzimbano museum. Kati mutu yambeko. Mutufuni la kuwa purani, enawe tu kaganye no mutindo. Ndichino na chino na chino na chino. Ngandambwe mwina che muteka kugura hundi.
1: Office wezi.
0: Nemu nize baba wa.
1: Office wezi kwa alu.
0: Nemu nize baba wa. Kumumwa. Mbunize baba wa. Kumumwa. Mbunize baba wa. Kumumwa.
1: Office wezi kwa alu era zikora.
0: Tema tufundeko. Chibuka mbunize koku wana makono.
1: Mbunize ya mkafunda la yifu. Njaka lansi oke mpumule muku. Mkuma ho. Anga nyana tegeza mbizo kumpa mwiti bulusa agenda kubanga jagawe milioni namba onyiga sita no onyiga bili no onyiga msambu no onyiga nyana onyiga sita no onyiga satu naka mna ashi oke azanyo bingo masambu weta gaja stika sende katono nyoku kukadi kwaya taimu atene kumobile money so nzeba nga zita mbla mpola mpola mwenko maone kasiri enja gala tututunuli day
0: Mburaki ni bandisizimu ya mwe mizigo neba pangisa haba imbi kuchivadi hapo
1: Mbade ndaba Uncle John Segawa manyi industry ya muwa yonga uoru gezi nga iya gamba anti Afrigo band itaharinge milimu okusiga ze chitibwa cha yonga bandi umure teda muku watamilimugo nalwa nsonga bigena jiso bako edi yawe iya liya otwali kulumbe nga gamba anti asobola okudda mbo kulembeze bwa Afrigo band na ajitambuza negenda maso nabade nuwa lukagawa nukumande nga iya gamba tebasa ula kutambula wa demia kesa tu owe

0: Ibyo birango bya mwe ku Radio Simba.
1: Dakika ziri 16 za kaita ko saa 8 ezemisana muli omuti abawuliriza Lubogola Simba empologome y'eddembe ebirango byamwe bisazi nonze ndawula Rogers agenda okwikitusa com.

abana be mukono chirisitia set out chirisie wa mama babita mama mama mama naru naruoga birala tonyo miza wembane gwe chiringaze wembanga nkuto muddo gwange nga wanonyinao emiufu zange munange bisiga denze nebo bato inacho ngamba katinga katorupa wanungu ingira inae mama sigukuta enonga ya bwenuma wamaba gulimo wadenga mwaguta ndisado guruma bigabana safa bana katingorede mugulimu nga mugulimu already.

0: batinta mungule kovili mwetano batinta bibatinta engule wakabi ulimi oluganda no kumanya etinta kumpeuza lumungule simba bano batinse
1: abantu bebazala abalongo okujjako ebiro bino
2: esebo
1: abazadde babalongo nga basibwako olukomera
2: esebo
1: marayo erinnya eriyitibwa olukomera olwo
2: olukomera abaana olukomera nsiri
0: tinta tinta
3: tugume swaibu kalibana
4: wampa jeje
3: kaliketa lowano Uganda bweya teka teka oluchiko lwa mawanga agali komuluse lwa Bungereza gwali mwaka ki
4: gwali mwaka gwa 2022 biri gumu
3: biri gumu biri ebiri nedda
0: kabuze katati nte
1: waliwo omusawo
4: yesebo omutujju
1: eyawugulanga abalongo
4: yesebo
1: omu n'azaalibwa leero n'omulala n'azaalibwa enkya omusawo oyo nga bamuyita linnya ki
4: wowekiina
0: enguli kwobiri mwetaano ekutuusibwako KCB Bank ekwagalizo genda maaso Faith Agro Imports abakuletedde kasooli wa DK ne Lubogola

0: Global mati na imu nunja sigwa musiringi Global weather court emergency Oja musiga wabueru Webi senge kubanga gumire mbera yobude Bona fibawa na wabashi over city Uganda limited Oba abo nzo kuita wa East African city Uganda limited Wakulete de nyanya King F1 Eto toka Kulira muna kuntono tono Atenga munange egonda orususuru wayo Bobanga ojiria Songa ate kukatale bobango jitade kumdara Orususuru jakurao Te vunda vunda Chitegeze jakula sente egeja Atenga munango jino gera ebanga ngwa gwamvu tekola kacheri banani paper guarantee ujajifuna F1 yono mwabali ma green paper ono muyitirivu nkugambye bayina paper guarantee F1 abala tagongobala tawotoka atenga boba omnoze ujamunogera emyeze juwera konga tanaba kugwako chitegeza nti bobango genzeyo babuze ne kunsigo ya kasori jibaita odali evude Kenya elunga nayo ekulira mu myeze 3 weka emisori ebiri ebiri eva mwaka unga akalunja akawomo okuzama kati tukutegeza basi over seed Uganda limited obaba East African seed Uganda limited ojagenda wali edda wali nganga Shoprite obeka wempe ku ofisi zawe amaduka gabo kwetula Uganda yonoja gafuna na inga tera nawe bobanga jorie yongo tundaka ebirime byonna byonna oba edagala lioneri kwa seba mbirime ngukulima nebila la wali badenga weta nila ukusoro kufuna bino kwa wajabi kubuza bobango ya gale nsigu ya over seed Uganda limited oba East African seed Uganda limited iba kubile bali kuziro msamu 05 atano musa atu asatu mubili chenda mukaga nande zero musamu zero tano atano musatu asatu mubili chenda mukaga beba shova seed Uganda limited
1: mbena mketube tambla katunga oba lwera agenze maso nukubila ngate akome kereze buwa okuzimba
2: lwera
1: yes
2: ya katunga kawalia walinganga wanguwa mwenyo
1: iha
2: hey.
1: Wabali nga bazimba nga mazi gajabwe gira u
2: hey.
1: Ngabali nga bazimbi size takali ya chuga nkufu
2: yes
1: kati akome kereze dwa
2: baga ya mulimu baguje kengali
1: baguje it's done and complete dusted
2: kati thank you so many but
1: awe menso bumbi chikumi chenda muka mu mubu kademina ya tandika mudesembo wabili ya bili mwena na yenga ate nkuba ya bili ya bili mwesa tumgoku tanu ya gena maso pina ngate ira wo aba China aba China Communications Construction Company Limited si
2: beba kwaze
1: ati ndaba gundi yabwe abbreviation yabwe ili si beba zimbi
2: kati enzo kwesa nganga ingini ya yali chung hin
1: wo peng jang
2: nga yali atabulo msenyo
1: yali wo peng jang
2: ye yakula kumita imbwa
1: wang hing hao
2: oye ya kula kuchio ya assembly yu
1: ya lipa mani nise kuli
2: leka susame
1: finaitu badine ba engineer wana
2: kungudu leka tukozi seka wa China kufunabi yoko kwa sa
1: ebi afo wano bali anguzi mbabu bi
2: leka tukozi seka wabu nse bantu mkabe nzikiri nizamu hawa kolovuru unji ye jiri ya UPDF nizimba vuru unji
1: na ya ina liyo liso vera
2: andi mwobwe gende
1: manyumwe bazimba unga basu
2: Hey.
1: Na inga katonga bridge bananga wede masaka iwe 100% akomekereze dwaba na temufuga kaparo no omunya bavuka bayizuvuga
2: kaparo sike kono ne kubelyo bimotoka ebya maguzi
1: eh
2: ebimotoka
1: bizito
2: bizito
1: bashije biteri gomba semba buli
2: anti byo byona byataga kuloza ko na yaba kulu ave kute babitegeye
1: ze change galira bavugenga bigendiriza kwe kubanga speed yeyo kenda mpola sipidi mazaba
2: echo chite gerekeka na echo chite kube hili bali badebi moto kebi babi funi la jebite bila la wala la munange ngojari kwebio chibade korona wano president Museveni na lita sika nyawa baka bainari
1: wanji
2: baze muruchiko luta kireleza mubantu banji edabo nabo nabo yukuru murude basi zeziba tute babade korona wano nabali mkutesa ndoweza kuzimu kumanifesto
1: gambo
2: wano yae nare mwebali no kutukirize bintu bie nare babade ungateli asara we nare mvokabe babade yoboka
1: mwaji ndoza katibuli abade wo mchale ne peti ya badde ya yiyo
2: tebacha ayambala nyo kareze yali ajambala yali abiriga
1: bano bali ayo bulisende
2: aba ambala bigungo yendala naba muinza no babuza nti mulina yo ku t-shirt ye inale nga tebadirina bali oluma bayo nga naye bagala kulaba kuisa obu yisa
1: ekiruri wa kibadde chachi
2: bayi kwe kuba muto chikunkula ya milimu
1: bwe kitambula ati bagala kisanja no sleep
2: ye kati baba deyo batesaza bingi nebi mtu bagala tubiyogere ku byabwe ku bo
1: naraba nga weni ale muna enga ye bakawa de no sleep
2: obaba batesaza ne kubuno obutambi obutambula ku social media bwe tulaba
1: nso wade baka no sleep nagwe nalabanga yebaka
2: nga naye mubaka
1: nakubanze simara ko gera
2: nga naye mubaka nga sumagira nga yebas
1: nze simara ko gera
3: semera ya doku kwata ku radio yange nze kumukulikeyo kwe siva Batinta mungule, kubiri mwetano. Batinta bibatinta. Engule, wakabiyo limi oluganda no kumanya. E tinte kumpeo za lumungule simba. Banu batinse.
4: Abantu bebazaala abalongo, okujjako ebiro bino.
5: Esebo.
4: Abazadde babalongo nga basibwako olukomera.
5: Esebo.
4: Marayo erinnya, eriyitibwa olukomera olu.
5: Olukomera abaana. Olukomera nsiri.
3: Tinta tinta.
6: Tugume swaibu kalibara.
5: Wampa jeje.
6: Kaliketa lowano Uganda boya teka teka oluchiko lwa mawanga agali komuluse lwa Bungereza. Gwali mwaka ki?
5: Gwali mwaka gwa 2022. Biri gumu.
6: Biri gumu biri ebiri nedda.
3: Kabuze katati nte
4: Waliwo omusawo
5: Yesebo omutujju
4: eyawugulanga abalongo
5: Yesebo
4: omu nazaalibwa leero n'omulala nazaalibwa enkya omusawo oyo nga bamuyita linnya ki
5: wawe kiina
3: Enguli kubi ni mwetane kutusi wako KCB Bank Ekwangalizo genda maso Faith Agro Imports Ama kule tindika sori wa DK Nenu mongora Simba
7: Walio chuulideko, mtio mutindo chikuru, mubintu byogula, okusala okuokola, kubintu byo imirira kubuli lunaku, chikuru nyo, na mafuta gowe moto kayobuli lunaku, oinakulonda ga mutindo, nga ye Rubis Atratec, amafuta gano gakole dua, ne teknolojiyo wamanyi mubi ya mafuta, ilaba dereva bakugu, chinobaji kakasa, ubamarunjeri injiniyo, bebu uzeko, buoboro nda mafuta gali kumutindo, londa o Rubis Atratec, okuva kusundiro ya Rubis idio neri kulio kumpi, okweto lore guangalio na, Onyumiru urugendo ruo Rubies, making your life's journey better.

0: Now didn't tell her. This is Africa vocalist Morida. Boom. Kuminemu zise kusawe kuminemu eza kongas corona corona tribu kurike baba nenga mutia wevali mwina wali ye mazo kumanga mutuli diza wali mkunyuka nga muda waka chitufu bali wo devil litalo azenga mkambwe yalaba kukujajawe mchara we nga mtu nga terimu warakati elia mwenkanyeko
1: okutema gana
0: bebe baita bandi basa
1: kato inzo kusinkana mbe jabagaya
0: eee
1: gwatamu labako
0: aha
1: Katifaba mula wakufu etu nyumia.
0: Ula yono mfunye simu kufambu wakaba kabu itoro.
1: Tonta alikira mungu.
0: Tonta wakana?
1: Bladi, bladi, zindi chali uo mfanfe.
0: Omanyiche bali
1: mungu. Tonta alikira mungu.
0: Tonta wakana? Omanyiche bali mkukola. Bali mkuzu kusemi kwa anojo na ejiri mtuwa, ejari keja oyu. Ulaba, ankubi deno msajja wavunayizimu. Bagenda chila ikamua ministry ya tourism. Biyangu gabi tufu.
1: Yes.
0: Kati ankubi damboza. Wachari na koko koko wano kurubiri. Nemuga yesibu. Na gamba, tuagala kulaba nga tuku watagana na mwemwena. Tutambuze minimunga wetubade tujitambuze. Kozi yesibu. Mkumaze.
1: Musa mulimbo gwana mukeza bokana chibuchera mucha wakana sere ganansi
0: tukomyeo mesaya feya kubiri Uganda erine bizibu byabasomesa tebachamara abasingo bunji bagenze bweru wa gwanga abalale byo busomesa babivam abasomesa tebachawera na dalamu secondary
1: abasomesa zobena kasanti abantu bako busomesa covid weyaja yaleka abantu bachuse focus
0: ya baba
1: gwa bachuse zobwanga
0: nebazura
1: ay omusomesa yasika ko kabalagala na rabanga umweza kunga yisingeze
0: okitegera
1: teyada ya
0: yatandika we kibanda jamani
1: yakuba broker na rabanga dara sente mwezili teyada yo eyetunda na rabanga sente zingiro singo omusomesa teyada yo
0: yali omusa yachima ko kumazi kujalo teyadda yo
1: kati covid
0: yawobude nimiro waliwe yawobude nimiro ye
1: nalima
0: emwanyi zimu wachinene
1: nasombo busa
0: nateka mwanyi
1: natira nasime mikutu jamazi
0: nawe nimiro yobude
1: teyadda
0: kati no baba no government yegamba twine chizibu amasomera gabera ko dala 14 tezgalina ba ed teachers
1: musoya misara
0: 4,000
1: misala
0: enkumi nya ezaba somero tebalina ba ed teacher ne ba deputy bagala ba deputy bagala ne ba ed teachers
1: ababa miuka
0: aha kati ababa miuka betaga bisatu tebala bikako
1: which is the musomesa
0: kati ate ba ed teacher betaga enkumi nya tebala bikako kati byebyo
1: kati chendo oza kwecho omusala buliwe gubera omuntu
0: yes
1: government bananga abantu abo mbe babasomesa ba president mbe basomesa abasabo mbe basomesa nafe gomuno bo muwaka settinga kachati ejja biduka mu abantu batuliro manyeti gundi aino omwana ane aino family naye mulo kuba mbere mu government muli ya milioni ne milioni
0: naye tuli budget babongeza ko lwakuba
1: muno bayongeza ko nawe basaya
0: naba arts
1: Mugumu
0: Aksinga babongeze mwenye financial yeno yeno jetuli mkumara
1: Mwenye na chali wanga gati ba mungeze Mpuzi nga ni
0: Babongeza ba
1: Chaya gala mkubile kasi mbubu
0: Yari yako Yari yako goba
1: goba Government kakos
0: Yanyi
1: Mwono uliku masumesa
0: Hey
1: Chitongole cha National Drug Authority Chisinze ke box bibiri mkumi
0: Stage chitongole chifunanizwa kukuteku Gavanyevi edagara
1: Nga ziri mu edagara Edi zitowa a million chikumi ensimbe za Uganda
0: chitongole chao chikumi edagara liye guwangi
1: nganezu
0: ee
1: ziba desta mbuli ziba mdistrict ya zenja uro
0: edagara malibu
1: ziku nga nisi doku mdistrict ya zenja uro chiri andongo bulisa kagadi chivale chankwanzi mwesta nilijo niyeyo kati omongesu wa NDA omkula abiyaz wa mwiri
0: agambaji
1: abitegeza na gama ati operation bajikole de weeks 2
0: ngabando nye dagala ya government hiliri mumikone michamu
1: na bai batega ku border
0: waduwa baka dagala bali kukusa
1: busi ya border kuboda ya busi ya bagude kumpi bakutama kumpi chenda mbabili
0: ngaba kukusa dagala ya fi
1: ngaba kukubata mbuza kumpi dagala
0: ya fi
1: but zita vios za rompivax vaccines Chenda mubirize
2: wakati siwa. Ndagala ndimanyi. Lijanja ba gundi mbiro.
1: Okaka sa ndagala lijanja ba mbiro.
2: Eri eriyo.
1: Vadi. Mbiro toka ya mujaja.
2: Ah. Katika tiri Uganda. Kugamba ya ndagala li nye
1: mpeke. Kati ateno. Ateni nilitangila rumpi skin disi.
2: Aha. Kati eriyo. Bobo ina constipation. Ngoma zena kwenyato chali ya kamugwanya.
1: Rumpi skin disease. Ah, katakadila wane mbiro.
2: Andi rumpi kisi. Chechenda chiri wano kurumpi ya.
1: AOC digestion system.
2: Checho chegambi. Kati yao.
1: Kati digestion.
2: Eri dagala lini.
1: They are oksoga ne.
2: Kati oino making a sure chikuwa tagana nende nyari ya dagala.
1: Kati eri nyari dagala lini. Vios rumpi vax.
2: Vaccine. Kati checho. Constipation numpani.
1: Boberanga tofuruma.
2: Constipation. Ero musawa wandika kukubalua wali. Di constipation numpani. Neba guwa wakuwe dagala.
1: What do you know? See one, see one. Tony Bosman.
2: That's the Korea. Eduardo Mjere wando. Eduardo Mjere. Gubali mwa mubiri yoni. Ezwa konda la abiri mubiri namba. Neba kutute karamaji. Bugenzo mu masomero.
1: Na enza abuza. Ama somero ke karamoja tegaba la mele. Sorry.
2: Embele yobundi.
1: Takari karamoja tibiba la mele.
2: Nema kutengende. Embele yobundi bambi. Season is better wanya.
1: Ono kumaga mba yaani ono msumbe ya gendo kulimira yo.
2: Yani kayanja.
1: Yali mira yochi. Yali mira yo muwemba yali mira yo njaga.
2: Sikati. Yatenda kaje. Eja kata cha kulia. Kati chofona bati watu teyo mche. Kati
1: wati kata.
2: Kati wati kata.
3: Ya doku wata kule diyo yange. Nse kumukulikeyo kwe siva.
2: Wamagwe. Ali ukulirize mpuloko menu jene yende mbe. Tu wakala kutakeza tiu. Wefu mitilize nge njube goroba. Na kenye ni ove kone chitua mazima kaka lona mguru. Che wefu mitilize kaka unge zikana. Wefu mitilize ngaru kwa goba mutadi. Nga wamu wadova minister amwena alemu.
1: Ngwe daru. Tola vanti nze na vaku yofuzi.
2: Wakati yobali mkutesa na ite tunavitegi. Na yofu miti ni zange njube koroba. Nga wamu tadeva mugambi.
1: Ulida wabata andika.
2: Hey.
1: Lukwago ujulisi ufuzo mvunana. Lukwago awamu siwa mbezi mbezi wa sirikala awamu kuwa baku atidwa.
2: Fumiti ni zangamu wade wade uba
1: anjao kufumiti zangamu wade wami
2: uba izo mu uba minisa uba isi chongeri jari muna mateka nga ba mugambi ya gendo ye gundi ya dako chief justice
1: ilawa mauli lega kuwa
2: na agamba
1: kwa gafude mburumi na agwa mbintu awone awone de watono wa
2: ya yes, simatuka basement kati ya saba la mwisi
1: abuse une nerandi cruiser ya bukadebina
2: nga paso
1: Hawa nange baba bantu ala mbesi.
2: Nenga chisoboka.
1: Yachi.
2: Chisoboka mna chisoboka.
1: Chisoboka. Tuwa uli lako bali baga mamma ya sale ya muwaji.
2: Katika otani soko.
4: Tugira mbasa. Kwa kukwa nabu mumba nga yomba nga kuwala nanze ya nsibaru wa kumumba. Katongo le. Atenga mwabuta ina sede. Nzo msade mwabuta ina jandaza. Zeni mkaza ina sente zange. Katika tongo lo mnaku mutu wale. Mutalo lwa bintu vya wansi.

0: Cody. Aya. Tulabiso kubanga tukwata mulemezi. Omanyiru wachibu nobuda wabijita wakala vidi za bazana.
1: Yes.
0: Nwaji.
1: Kubanga. Abazana. Babera babalabiriza.
0: Baba babalabiriza obutakolaji.
1: Obutagenda mwanyi.
0: Kati nkugamba bino wamanga. Gano ge mateeka g'omusajja akamala ofuna akasente. Ng'ayagala okupangisa ennyumba.
1: Empya.
0: Topangisanga ennyumba ng'ekiyigo tekiri munda. Ekyo nkigwadde.
1: Lwaki? Ebyokulabirako.
0: Omukazi bamuzaalamu omwana.
1: Mukinaabi.
0: Bako y'omusajja yakolera obwenzi mu kinaabiro ky'obwera. Omukazi yakwata emmere n'agigabira bbaawe nga bbaawe akomyewo saawa nga 3:00 namugamba mwami obedda ndi bize nga sinabakuleka kale kaŋŋende naabe kunakukwata ttawulo bulungi n'afuluma agenda anaabire mu kiyigo kyawa ky'ebwera. Embeera n'etabuka kati agonga kuwa wabuwa eri binaabiro mbiteeke munda. Gwobuza buli
1: yo. Kyange nno kiri kilomita kumpi kuva wenzi.
0: Sikuwadde ate magezi gwate kuteekayo. Oyinza okuba kati ate gw'oyagala okuteeka.
1: Oyinza okuba kiyamba nza.
0: Sigaye gwe okole ki? Sigabye gwe oteekeyo. Tekisoboka n'okikola.
1: Kati obadde oyagala nkole.
0: Tobikola. Wama kyali wangereka nkubuzeeko bamuyita kitaka. Musajja wange kitaka ali saidi eryayo werindireke kale kitaka eryayo
1: werindireobubakaobulabi
0: yekitaka yoweri kitaka yoweri erukonda
1: obubaka obulabi obugenda eri mijejeno
0: Kayindo Tafire Kayindo Tafire yabadde ku fulo ya paramenti n'agamba bw'olaba jeno alondawo obutabanguko okusinga okumalawo ensonga mu bukakamu oba mu kuteesa wabeerawo ekizibu
1: kati waliwo
0: nete yatudde nti jeno gundi
1: oba jeno bijirwa
0: mumanyi abeera
1: jeno tumukunde oba jeno wani
0: teyayogedde naye yagambye
1: jeno sejusa
0: kati akagato katuusaani
1: waliwo jeno agenze ku mutimbagano
0: akagato ne kamutuuka
1: n'agamba mpulira my junior MG Otafire yakoze statement yemu mu parliament
0: kozi bamuleka ku kya major jeno bambi
1: kunze yakoze statement yemu kunze muwadde wiki emu yokka okwetonda
0: katonda
1: oba sekyo ajja kiraba ne wajja abagalagala
0: omugalagala asooka
1: kabanda musateke mtuzu
0: tumuteke ku zero agambye atya
1: agaye tujja mutwala muzu
0: muzu
1: asigaleyo nemikwa nabengana
0: muzu
1: kabanda bannange tewali bwotyo
0: kikambwe
1: kyogere mu kapitulita
0: namayingo bakuta omusajja eyawambye omwana n'asaba miliyoni 7 okuva eri mbazadde be nga lansom yes kati mugende maaso n'okukuuma abaana bammwe naye poliisi emukute yabadde yatutte omwana wa myaka 3 ng'abagamba mumpe miliyoni 7 ekisalo ekyo mujja musanga nga mufu
1: niyabantu baba emitima gy'abakawa emanye emitima abantu yakajyabava mubifuba ng'oli atambula omutima gwagulinnya mugulinnya okutegeera nekumugwamu oba nekugwerera
0: ebyo nno kati bwe kiba nga tumaze okugamba ebyo folowoza tutandise okuzingako ebyaffe tutandiikiriza okugendera otuwulira nga tetuyinza kulwawo naye nga tetunnagenda soko fumita akasale
1: k'ebyemizannyo okwensimbulidde leero mukwano gwange ttiimu yaffe ey'eggwanga Uganda eyokya ekambwe
0: esabo
1: vula abakyala
0: soko gambe vula yalidde
1: abakyala eyanjudde omutendesi omujja owabakyala
0: nga yaani
1: olunaku lwe kikakasiddwa nga Asefa Firewe Heregabere ye mutendesi omujja owa Uganda owa ttiimu y'abakyala
0: muzungu amanya nga makambo
1: musomi afeswa Asefa Firewe Heregabere ye mutendesi wafe wa ttiimu y'abakyala okulira Queens under 20 teen cranes omwami na yanjudwa kundagana ya miaka 2 erage na kubatende kati ya fe
2: gwe
1: muisio muisio pia
2: mukazi
1: musajja
2: zama nyamada nga ulira ngago
1: oloko ulida asefa gwe ulida nga Aisha
2: kati
1: una asefa fidwe frio
0: kadare timu ya shiki
1: kayori Gabriel
0: kati
1: timu Gabriel muisiopia
0: lwaji timu ya fe abakazi bajuwadde musajja
1: anti ababanguli
2: ababa bimanyi
1: abakolole ebinywa
0: okay
1: ebijja mu ebinywa najja mu ebinuko nabusamire baba fit so ye mutendesi wa fomuja botesi yagobeddwa era kati kireresi taina mulimo wenjogerera
0: bambi
1: bambi
0: ngumulumiddwa
1: kulokuva mukyala gobagobye
0: abadde anti amanyewe wakwata team
1: Uganda omupiira ogubadde ogwa love jite friendly tusobodde okuwutula kino kikongo zibadde biri bwerere
0: gubadde gwa mukwano si gwa love
1: mukwano kiki
0: rukundo
1: Rukundo
0: tufunye meka go
1: Uganda kiki
0: love
1: omukwano
0: love
1: love anti gwe mukwano
0: friendly
1: kiki
0: friendship
1: yeah relationship si a friendship
0: I am marriage
1: ye marriage
2: Dukubya meka
1: Uganda nga baita musambi njo sabigu mbalangu empeku meke mpene kene soro baba yomufubuka James Bo get up ya gorbe de chika yomusambu
0: nze na gamba
1: oyo ogeni
0: yeye
1: paza zanyira wa
0: ya zanyira wa mchitari FC siya ye
1: ogeni ya ringa mweri kambia sunawe ini ye masaka
0: okay
1: wama masakese
0: mungu kide Mujuki kide chitufu.
1: Ajazanyira wa?
0: Mujuki kide.
1: Kale. Egore yokubiri etebedwa. Calvin Boateng.
0: Chechu, chechu.
2: Oyo mwana mumanyi yali wachisekanga tusubana yinyini. Yani?
1: Yabo mugenzi.
2: Yani Calvin oyo.
1: Mama mwali musubana yinyini dala ya.
2: Ye Boateng. Boateng eh.
0: Chechu. Wali wachiseko yo mwana tumumanyi.
1: Neva nange.
2: Si atabye yokubiri oyo
1: nze gambye nti akubye yokubiri
2: oyo mwana twamulabira wo twa
1: aseno omusambi wa mukristo sizolis ayinzo kumala wiki nya ngatali wo ofunyimara ofune buyafunye mpira gwa buyonani ngezanya ne budachi
0: ne buatadda
1: ne buyonani gwanga chikako si
0: buyonani ndi manyi ye buyindi
1: eji
0: liye buyindi
1: Ate bujidi ujidi
2: ya Roma
1: Meta
0: Biyo nani yewa
1: Ati mbuza guchi manyo batu chibanyo
0: Andi ze
1: mkugambi
0: ansa biri na ulo moku londa kemo
1: Mudachi yoji manyo
0: Iye buyo nani
1: Buyo nani buyo nani Kati mudachi ate yundara
0: Na ayo gomu omusambi gobo uaseno
1: Christos Zoris
0: Nebu atada Oyo mwa nebo atadda bana bana
1: akala defending achiko
0: bana bana bebutambala bamusinga no mupira
2: ajepo bulecha bukulikayo ejidi wa mu tebesigika
1: tebesigika
2: bachi amani abajusa chusenda gana ze bibanja
1: tebesigika
2: abamaka ba parliament bemulabe yo rumu kubyalo ya mwe
1: tebesigika
2: na yeno tunulira abamu abawuzibo munyamanga bali ku TikTok oku
1: Tebesigika.
2: Na aba mwa bali okumpi no musuga bali banabo.
1: Tebesigika. Choka kamla sikako.
2: Chacha.
3: Wakubira. Babu bo bubira mu office ya balo. Lwakubira gwe. Akamira ako. Ne juice. Gokolo watch ta feri. Kuncha. Hey, aka katijo. Hey, omusajja muleka na aliya kumuli. Mulwachi mu parking ile mmere. Mama nga abana. No parking ile mwana breakfast. No mwami no mu parking ira.

0: Abiri. Kalaji Mukono Estate osobola okufuna ettaka okutandika ku miliyoni 4 okutuukira ddala ku miliyoni 3. Ate n'ebitundu ebirala balina ettaka ery'okulimirako, okukola faamu ne business awamu n'okupunta ettaka. Bayambako ba landlord okukunganya sente okuva mu bapangisa awamu n'okulabirira ebizimbe byabwe. Bazimba amayumba, ebizimbe awamu n'okuyambako abali ebweru nga beetaaga omuntu omwesigwa okulabirira bye bazimba. Bawa ku magezi ku nsonga zonna ezikwata ku nkozesa yettaka. Basangibwa ku Ebenezer House eryawo ku Chebando Road owetera Nansana ku Masitowa. Bakubireko ku noti 7 noti noti 29 36 81 noti 7 noti noti 29 36 81 Beba Trust Macrio Estates.
1: Otyo kale abatonulo katujja ewamwe abatochi muntu babuze ekibuzo kimune nga kiriko ebyokuddamu bingi. Ekibuzo kimu naye nga kirimu ebyokuddamu bikya ebyokuddamu mwenna mwogerera kwogwawo bulungi mwogerera kwogwo. Otyo abaana abato abolwaleero twagala mugende ewaka mwenna muva waka mwenna muvaawa mwenna muva waka kati twagala mwetoloole awaka nga bwe mubeerawo mugenda kumenya ebintu bye tutera okubeera nakubyo awaka nga tubikozesa oba bweru oba mu nyumba munda kasita tubeera nga ekintu tukikozesa awaka kyogenda okubeera ng'oyogera ofaayo nnyo okulabika nga toddamu munno kyamaze kwogera mukiwulira. Otyo kale abato baleero batubuulira ebintu bye tukozesa awaka mu bungi bwabyo kamube mu nyumba munda kabawe wabweru nga tubikozesa bye bagenda okwogera kale otyo.
2: Olweyo.
1: Enkumbi.
2: Engogo.
1: Amasepichi.
2: Enku. Kalungi bati.
1: Akayumba bati.
2: Omuliro. Ekibiriti.
1: Esigiri.
2: Obuliri.
1: Ekyoto.
2: Amanda.
1: Mwebali nnyo. Basobodde okutambula bo ne bake ne baweza ne balwalwawoko bonna tubawadde obubonero busatu nga bwe twesemberezwa okugenda. KCB kyaddala
3: okuddukanya essomero kijja n'ebyetaago bingi era essomero liba lyetaaga munywanyi waalyo wa bank ategeera olugendo luno kakube kuzimba bibiina, kugazi ya ssomero, kugula bbaasi ya ssomero oba kubeerawo na nsimbi ezitambuza emirimu. KCB Bank Uganda ekuwa obweyamu okukuyamba okuza essomero lyo. Nenkola ya KCB Bank Uganda eteekeddwa okuyamba eya School Bridge Financing essomero lisobola okufuna unsecured loan okutuukira ddala ku bukadde 5 okusobozesa odditambuza okuligaziya wamu ne asset financing awatalya kuba ku mukono kyali le tabi lya KCB leero oba kuba ku noti 8 noti noti 3 14 11. KCB Bank Uganda for people for better.

0: Ezeza ako banaye sibyangu ano wendi wocha.
1: Lwaki tuwatu dawa nyogoga. Tugenda kugunde.
0: Amanya zena magembe Patricia ndi basa munakayunga bugerere. Tumiraka aba St. Mark director wange wa St. Mark High School kutumide nnyo abasomesa wange abasomesa ntumide ko ni wa student banange wa form 5 class aba arts okusinga.
1: Okola oluganda.
0: Na akaluyingiramu.
1: Na akaluyingiramu. Machi tegeregeti. Ni olabo na olusobola.
0: Njalu sobola kubagezako ya wangula. Kuba sitide.
1: Chitofu.
0: Ntumira ku mama anga mbeja Luthi Kayunga. Ntumira ka balangira na mbeja baganda bange. Abembogo mwena.
1: Kale.
0: Matumide.
1: Netugenda mbana abato.
0: Ntumira ka Isaac Duke Byunglizi.
1: Wokuduka. Ngomu sembeza.
0: Mama eka transport sina kalaba. Mbena wala.
2: Amanya gange nzena ntamu Sylvia Mbarumi anga ntumira ko jjajja wange Narvega Alice Ebyungirizi ne muganda wange Manda Bashir Ebyungirizi ne nakabira Rina ne jjajja wange Waswa Kalimari Mari batumiddeko mwena bawuliriza ba Lubogola Sima ne mikwano gyange mwena n'abasomesa wange ne director wange kutumiddeko nyo
1: owagira aseno
2: iye
1: wamma
3: Amanya gange nze na chimulitani ya sisa agantu okusoka ntumirako ku mama wange omukyala na Juma Rachel ne ntumirako ku tata wange omwami Masembe David ne ntumirako ku mukuru wa somero ne ntunensembya yo omukyala nsomesa Oluganda
1: yani kale tugende werezo muzindalo
2: Amanya gange nze na balende Catherine ngatumirako mama wange Naku Esther Kasau. Nintumiyako director wa kusomeo liange. Maeje Vincent. Nintumiyako baba wange. Chikonyogo Alex. Tata wange Chejusa Jim. James.
1: Kali. Bwetuva kumpewa mkambodi ya ingira wo. Koje chikude yangu wa overenga. Tutegeza. Mwabade mulo tubagami ntino. Olukonta na luko malero. Ne wali wo abantu abali bayitamu ku St. Mark High School. Wabula ne muta tuwala buvunanyizibwa kuwuliziganya ne koja. Saba wandisi wenguli. Ate saba wandisi we yageza ake minundi jono kuwa masimu gamu ingatigaliko. Katumuwa maze kuli dango lukonta na luko mekerezewa ne mula ajana. Tuba wade akakwakulizo mwenda abali bayitamu nenga wabadde osigalide kubira koja chigude kusimu za kugambye obutasuka lunaku lwancha kubanga tugenda kubera nga muwe bw'omukisa okulabikako okutandika ne ku mande muleme genda nga mulowooza nti engule yabajjamu kyokka twali twayitamu ne batujjamu ebyo engule teberanga nabyo mu myaka 25 sitwandi gikumye kuweza myaka 25 gino naye buli lwe tugezaako banoonya nga timufunika tuba tuwalirizibwa okukola ekyo kye mulaba tukoze twabagezaako banoonya nga timufunika ate mulabye bintu biggwayo nga lwe mulabika mulaajana koja Kigude Wilson otyo otere oje nyongera bajukiza bujukiza nti no okodi kodi
4: kodi kodi eyazali bwengule
5: Mwetano, ejo bwagazibwa banna Uganda. Ate mwa mungule, mwosango lugendo kodi. Abalwadde mulwe batenda, nti lube tusisa nabo kubako kye banyumya. Nti balabye ku nsi, kati gwe wenna atatambulangako mu kodi, simbe kulowoozezaako. Nga tujaguza emyaka 25, tosubwa ku luno, anti tukomyewo kwaffe. Tuba tuseka ebiriro by'amazina ensozi, ebisombole abazungu okubirabako, nga ffe bannannyini byo. Tetumirengeranga nako kati olwoli nyumyachi nga 13 November tugenda mu kodi mama bulichogendo kulaba oli wakukungiriza nti mama obusente bwe businze okuba butono mu byafaayo ebya kodi kati kuba ku 0758

kale Oscar Nsobya e UK webala okuwuliriza mwana muwalono Nakimuli wamuwadde 3,000 ate era waliwo n'owe Dubai we Dubai na webali nyebalire ddala 1,000 kale Nakimuli agendeddaawo tweyanziza nnyo tweyanzeege temujjanga okwo bule bule Joseph n'abala bangi nnyo kakati abakontanyi nga wayitamu ulwancalo ukawa utaku

yalina okusoma Ronaldo kukisaawe oba obutamusoma kitegerekese nali wano nemba gamba koko nga tuyingira World Cup nti Roberto Martinez coach wa Portugal na wena atuka yajio kubanga ajitusi zao ne wena vira mwira yeji tukirize timu yonoku kuwangula abaza njibo nabasumuru kutendereze wanezanya na yechi dayateri coach kubantabu umupira ni mulimu abataliba umupira ngumusanga atendereze musambi era mwebali yuru kutali musangu wote gere nanti coach wa man nga timu bajukuba ngumutu ini ya atendereze musambi uri nga yagamba coach agende nenga no musambi abadimu mchisawu nga babakuba umante gere kesi. So chino techiri ku Ronaldo Cristiano pointi yangi badinti coach ya soma Ronaldo era ya muita ni kutimibu Ronaldo si yeita coach ya fulimi ya squad ya basambi nkuweye kizampo coach yu singa kera kumachanga katibu chaba deu singati yaita Cristiano yandi ise ku national team coach baba yatula na gama Ronaldo ompira gwa Norway ne Denmark togenda jisambe ejo kwawe wabulu ja kusamba ja waka nga tuli potibu kidegeza waliwo impact Ronaldo buli wabera ku kisawe nga bali potibu ekirala coach na amala na gama Ronaldo nti kakati ne wanku badogo Norway na gamba toja gukuba na hii ogenda kusamba sebu era na amuyito kuwominga bwamu omigisa da chekezi genda mundala sigenda kosa chigamu nti mu myaka ja Ronaldo jibamu entundu ne ku senior player ngayi techisobola muyisa bulungi na mu omigisa paka kuwominga paka kugwa ko na atamuwa nti kiri eri coach okumuwa era kyali eri coach sigala ku chigambo chenti togenda kuba ngai bali bakanyiza kuba Ronaldo yali akiriza era nga ne bench ajitudde kakiriza dini ukuda muno muganti ere muganti guno ugenda kuba era nogwa dini makasebo twashize ntuge na kuba nina gojja kuba sebo era gende uwo mige sebo guno ugenda kuba kubanga ne coach tabiye wakana vabula urugando rwangu okweka ngabiriza yagambi nti nze coach era nali era ngabwe na chogera nti jangu kube situko uwo mige na badenso bolo kusigala nga simuwa deni ndozo tegede point wisuburu kuba so kiri yari coach timu kufuna win era nangi nzira munga nchigumiza si wagira bino byo nibi baddewo bakweka okweka ndaga genda nebirala na ye nchidza yo wali tasanye kuyisibwa mu nkola bweti kuba is a legend so abo mupira ndoza point yange itegere kisa abo mupira kuba manyi abo mupira muri mu abo mupira ninga bali mu kino tuchita banugu bantu ninga anzu simu agala abo banji ateto sa chimu jamu ekirowozo ki so obuvuna anyizibwa aba basajja ba amanyi FA eye Portugal budde buno basala ntote mpira jilonga juwedde ejama wanga Ronaldo bamuyite ne coach bongiro kutabaganya bote bagala ono nadda ave ku team bumbera bweti irapo badite bagala ave una budde buno nakugamba ko missinga nyuso mupira ne president wegwanga Yoweri Kaguta Museveni weri mu Argentina yamuganti wae chichi koma woku bire gwanga licha kwagala kirigeza nabo bantu baba convincinga tusoga manti Ronaldo iba amugama manti no komo yali talaba anti akuzi na vupo baba convincinga ere gwangali abali agala abantu bakuru nga ku level yabwe na ya baba wechi tiba anti wali abakuru bachaneta era yachogera nti ubana bira ba netag nja kubera wu ubana ndaga anti tebachaneta gera nja genda so kati bino bya mupira ni bwo nkuba dentu beto mwagala tobireta mwate nyo bino era uyu tayakaleje babana level kwali ndala kamba werevu kino ngenda chete kake example kubanze na bagamba injita a levu ya radio Simba okuva mu 98 ababa deu mwami mandevu

Ian Wright yaliko mzanyu wa timu ya Arsenal na chinku kabeja abadde abuziba ku nsonga za Man City naga anti bane isinze na kubiranga ndekera okukiro uzamu gwa Manchester City je yava waje yali bananga abasajja abo nga balwanira relegation icha 10 naga asinze na kutebereza amazima gali nti omugaga buyajja balina sente naye bayangu amangu kwagalo ziraga agenti bayangu amangu okwagalo ziraga naganti ekibi Man City ekijiretedde obuzibu bayagala okuwera nga bavuganya Man U bwagambi nti Man City bayagala okwetega to put themselves in a position to challenge Manchester United wabula ekyo bakifuna bubi agenti ekyo bakifuna bubi ye Ian Wright yagamba nti omusajja Ferguson yali yazimbira maani y'omusingi nti Ferguson yayina n'abasambi nga waliwo n'ekirabu etasobola balamuza naye ng'ate yabawanguza ebikopo nti baali bategeera ennono ye korobola omuntu mukuba ejjudde mukwagula ebaluula oyo nti yakikakasa maani y'okuwangula ebikopo byali bigigwanidde kubanga mu ne baleefali baali batya Ferguson ng'omuntu ore badde kaunga mugene uzanjilinga ni bale fali batya katugi batya coach wamwe nti babera nga bazanya Mani U nga ro ikiri ayinzo kusobola ninga omusajja Ferguson yakuru haringa nga mulege no mulege nti muongere again nti Man City te yamanya nti Ferguson yali yazimba Mani U yenga coach na basambi nti kumanga Mani bali te bagula na basambi babuka desimanya bimeka ah babiranga ne ba junior shinga nti wali na kirabu emuramuze genti omusajja abiranga ne wezi brown ba Sylvester nti gote basambi mugi no sabo Mani bugati ba ina ba Sylvester ne yanga mutu ka muchisawe baka mwe basifu mbungo kwato mfiro omusajja otano okumurumba mbungo omusajja alinga answera ajula kufuja marusu agenti loyekeni agenti newe na vira kwa asili nalaba nga baro yekeni nga baza nyeleba Patrick Vira no ganti wana chichichi no tine Man City ya gare biyaka wewevu neko sente neri imba riba agenti azi soa na kujisa asira na ganti nzi bulichisera nalichi no nchisubira nari nchisubira the prayers and the fans kalibambi bwagamenti kalibambi la baba wagizi abazanyi bobambi tebaina musango na ye nti abasa asira kino kubanga abagagga babo bebayagala okusanyusa abawagizi ne batagala kula bintu bitufu baya gara okuleta abazanya balunja abukula bakuu kocho mulunje okuleta mpida akira na yatene mabega mukateni nga bakola bilala na gamba but they have cheated bakupere le batwale bitali byabwe banyagurule bitali byabwe na gamba that is it ekibayino kubanga basasulwa nti tebaya gara kumanya bungereza mateka galichi abakulira mpira baagala chi abawagizi baina kufuna chi era mu nkola chi bo baya gara kuwangura buwanguzi baba wani bwagambi Ian Wright sitabiri tanu tanu stachira babiri sema ashirumu VIP kwerine VIP Barcelona bagala Josko Givadi wa Man City